tseo di etsang ha hona challenge empa ntho tseo di etsang ke tsa batho ba na le challenge ha hona challenge ha o gole sharp mfana ka o gole sharp da tsinogo nogo ha si yo mo mo tsisa